ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 20 ibyagezwe 10. Imana ivuga aya majambo yose iti: Duhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana bigabitanyo by'abase, nkageza kurunganywe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa. Kuko rivuga kuby'ubusabusa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku minsi 6 ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure. Babwira Mose bati: "Ba ari wewe utubarira, niho twovyumva." Ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra, ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati: "Nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha." Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati: "Uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye

0: bavuganye namwe ari mu ijuru uti nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mwiza habo igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimaze byanyu byo koswa n'ibyishimwe ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21 ibyagezwe byo kubagurano n'abashebuja ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujyakarire imyaka 6 mu mwaka ugira 7 azarekugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje namba zoba yaraje wenyene agende wenyene namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyanka abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene ariko umugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo shebuja amuzane ahondi jewe imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujyakariye umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ivyo uko ari 3 uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngwa mushore ari umaze kumugura canke ari umfatanywe ntazabure kwicwa uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamu sekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari bintu byiwe abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iginyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo ibyagezwe byo ku nka zica nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice naho nibamwaka indihano atange icyo bazomucira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi canke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo canke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera. Iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ivyo iguzwe. No muvyimba nawo nyene bawugabure. Naho nivyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yije nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyangwa ibindi cyangwa ikindi kintu cyose cyazimiye, umuntu akagifata akavuga ati ngiki, urubanza rw'abo bompi rujyanwe ku Mana. Uwo Imana izocira urubanza ko atsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo 2. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyangwa inka cyangwa intama cyangwa ikindi gitungwa cyose, kigafa cyangwa kikavunika cyangwa kikanyagwa atamuntu abibona, indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Nyene byo ayemere, uwo ntarinde kumuriha. Ariko nihagira icibigwa iwe azakirihe nyenecho. Naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe, ntarinde kuriha yatabaguwe. Cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niya haba ntazakirihe niyaba yagitanze kumpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu yuburiza izimarane na nyina iminsi indwi ku munsi ugira umunani muze muyimpe muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose dusenge Imana uhoraho gitandara cy'agakiza kacu turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere none rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Nuko rero nkuko narimejeje kubibamenyesha tugeze igihe cy'isaha 10:29 hano muri Kigeze Samuel Zagakiza ku isoko y'ukuri. Rero nibaze ko muri ko murahimbagwa na tuno turirimbo twa kino gitondo. Mwese rero ndabifurije kubandanya muheza gihe. Umunota rero utarenga umwe gusa, so tugeze igihe cy'isaha 10:29 aho mucyamukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: abandi nabo bishinze ivangura ry'amoko gusa.
1: Abantu b'ikigihe batwawe n'iti, abantu b'ikigihe baradamaraye.
2: Abandi nabo ngo ntazanye umugore wa kabiri sinshigwa.
1: Abantu b'ikigihe batwawe n'iti, abantu b'ikigihe baradamaraye.
0: None ko bimeze gutyo dukora iki?
3: Nimuze tubazane.

Mwa minyagora ku ngoma nuko wabanye ico giti cyabaye inganza marumpu kigakura kigashika ico giti ni wowe mwami wari ikujije.

0: Amahoro
1: Mauro neza tuvugana nande muherereye he?
0: Nda muri Kongo ndi Bosco.
1: Kaze Bosco.
0: Elsa. Cyakora mutabona tizi Burundi. Naera kuri mura mu ndere kwa kubura mudamu wiwe aho nitwa Bakiza i Buganda. Ashanda ndamutana aho kugamba atanimpuriza ona sasa i Burundi muramwanda arayikiko barokasiye.
1: Ego.
0: Ari hata mbona no mudamu wiwe. Ngachambona na mabukwe na derino. Nyamarira. Ari ngachambona na sindi mwa mukidawe.
1: Ego.
0: Ngachambona na mabukwe aho igiko. Ngachambona na sabina imatonge bofere wanje.
1: Ego.
0: Ngachambona nabo ngaho kuyanda bantu kizina cyabo siko. Abantu bashimiye ati bofere ate kwa kuyanda.
1: Murakoze.

0: Radio Aga Kiza Kisoko, Yukuli, allô? Allô?
1: Allô?
0: Nimore?
1: Asha Nimore?
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Chiza mundengane.
0: Chiza kaze?
1: Mba kaela kukereza wana mujango wawo.
0: Ndagushimire.
1: Bo, mujango wande kaela kukereza.
0: Mhm.
1: Ale kambona mutera mukigororero sana mutsindi sitatsi ya nimogwe takayaba kukhedza.
0: Yego.
1: Ale kambona unyaka kiso murusando unyaka shabane murusando takayaba kukhedza no mujango uyu.
0: Yego.
1: Lekonde munyabo uye meza geta burone murone ke takayaba kukhedza.
0: Yego wanyuma.
1: Ombo jamporo komoka sariye pe komoka nda masabo komoka nda. Takayaba kukhedza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma rekambone.
0: Mm.
1: Komotamunganya komukanza takayela kukheta sabiyola nganya komukanza ndamurakoza.
0: Kanda kushimire cyane cyitse. Hadi waka kiza ku isoko yukuri turabandanya ni kiganiro akayaba gukeza. Kiganiro ka gukeza umutwakura. Allo.
2: Ah.
0: Imore.
2: Ego turashimye.
0: Ko tuvugana nande?
2: Ndi Clementine w'Ikinanyana.
0: Clementine ngaho ni impore.
2: Yego turashimye.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Ija ni pfirira cyangwa gukeza papa na mama.
0: Yego.
2: N'abatoyi banje.
0: Yego.
2: Nabiri mabayi.
0: Eh.
2: Asoko. Namudogo ya sele jumbura.
0: Yego.
2: Na keri na hari bose.
0: Eh wanyuma.
2: Bamu yomba bose n'abatoyi banje bose n'abaranga.
0: Kanda gushimira.
2: Bamu yakoze.
0: Hadi waka kiza ku isoko kuri turabandanya ikiganiro akagukeza. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Mara cyane mumeze neza.
0: Yego dushimira Imana tuvugana nande?
1: Iri hafi cyo mu mara mvuga utuma mukenye bakuye.
0: Yazi Imana.
1: Ego
0: Celestin
1: Felicien
0: Felicien Ego kaze Felicien
1: Ego kama na mbereka mbaye mbona mujango wanyi akaya oke
0: Ego
1: kama na mujango wafalisho ri nyandwaro wize akaya oke
0: Ego
1: kama na wawo wize nje kwa na bereka mbona wadi akoni wadi akoni kajire kama na wize kharele mbereka mbona wize kharele mbereka mbona wize kharele mbereka mbereka mbona wize kharele mbereka mbona wize kharele mbereka mbona wize kharele mbereka mbona wize kharele Yerwe ingozi.
0: Eh.
1: Ego rekambone abasanzwe banze kijanja ni azimana kirekewe ese akayoke yagani bagiye na Muhayimana azikari ni bagiye na sabana televizere ki akayoke tamara.
0: Kanda gushimira.
1: Ego akaya ni kabone ka muzikunda ndirimba akora amireza hari bintu.
0: Hari bintu.
1: Ego.
0: Mm.
1: Bera gigo.
0: Ego. Hadi waka kiza ku isoko kuri allo.
3: Allo.
0: Nimore.
3: Nimore turashima.
0: Niko tuvugana nande muherereye he?
3: Ndi Jerome ni muri village ya gatanu muri komune ya Gahanga ya kera.
0: Jerome.
3: Ibarabara rya kane. Yego.
0: Amahoro ngaho.
3: Amahoro cyane gose.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Murakoze cyane kubera mu mahe ni kaze tena. Nekani purizo kaya wago mujango wanje uringa muri village ya gatanu kuyora bara ya kajyakane amwe w'abantu biroze kugira kaya wago keza.
0: Yego.
3: Nekani purizo kaya wago na Kizimana wete mugenzi wanje nga kuyora bara ya kajyakane agira kaya wago keza amwe baya biroze.
0: Yego.
3: Nekani purizo kaya wago mugenzi wanje bizindaje fili jamfari nga muri gihosha agira kaya wago keza no mujango yamwe baya biroze.
0: Yego.
3: Eka simbira iremera muri uga hafi yo kungara Obediane na mama wiwe bari nga iremera bagira kaya bagukeza mu babirose no mujyango bari kumwe ndeka nifuriza kaya bagu niyo nizige izo yari nga kumurenga gira kaya bagukeza hamwe babirose no mujyango wiwe bagira kaya bagukeza
0: yego
3: ndeka nifuriza kaya bagu ashimana mesha kadandariza nga mu isoko ya musonyi ku nimero zibira gira kaya bagukeza no mujyango wiwe hamwe babirose
0: yego
3: Ekani furize akayabago bizimana Jeremy umuyomba wanje neko kurora ry'umunana gira kayabago keza n'umujyango wa mwayo wa birose
0: Yego wanyuma
3: wa nyuma reka nifurize kayabago mukuru wanje ninga muri zira tukubara baragitsenda naho rahiri wagira kayabago keza n'umujyango wa moyo bayabirose yego namubwira nifurize kayabago nimwabisigira bibagwe neza
0: ndagushimiye
3: murakoze cyane.

dame uvuze ngumwe wo mu bagore bibipfafa mbese umuntu yokwama munsi nza gusa oya haba namba

cy'umurugeyo yanisefuza indirimbo ubatizo ya Padazi Mukinama. Urakoze cyane Metodo, urakurikirana ko bataziriye umunezero ubatizo. Sinashobora kubona kakurare ngaho dufite ngaho Mukinama Jean Dodie ngaho kumubone nawe yifuza indirimbo ya Light of Prophecy, iyo ngaho kumubone yitwa Kumurimo. Urakoze cyane Nadia yifuza indirimbo Uruhombo y'inyenyeri z'ijuru Musenyi. Nadi inyenyeri z'ijuru ku Musenyi, nejo narakubwiye yuko umengo iyo kurare ntihatuzaniye indirimbo inyenyeri z'ijuru, kubera ko nejo nari nabuze iyo kurare. Inyenyeri dufise amakorari yitwa uko, niyo inyenyeri yo z'umutwenzi mu Kigazi ngaho mu Makombe, nta yindi. Yego, niyo mu Bitare gusa. Nadia, nimba uririmba muri iyo korare muze tuzanire izo ndirimbo, nta izo baratuzanira hano. Lionel Mugaseke we nawe yifuza indirimbo ya Receive Jesus, iyo ngaho mu Gikoto indirimbo bataziriye ibimenyetso. Hike Butembe yifuza indirimbo ya korare Hari Ingabire yitwa Ibiroro. Undi yatwandikiye ninde ni Irakoze Mucibitoke yifuza indirimbo Ntaco Bimaze ya korare Abasitahi. Abasitahi Ntaco Bimaze cyangwa ni ya Ingenzi Sare ngaho Mucibitoke Sandra. Undi yatwandikiye ninde ni Ntunze mu Gitanga yifuza indirimbo ya korare Abatwara Muco mu Gitanga cha Bubanza yitwa Ibimenyetso. Na urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni uwitwa Mosi ngaho mu Runege yifuza indirimbo ya korare Vuza Inzamba Runege, numva ijwi ry'Umukiza. Undi yatwandikiye niyo ngabo Prote angaho Ikigamba yifuza indirimbo y'Intumwa Garuka mu Muryango. Murakoze n'Intumwa niyo niyisaswe Prote, urakoze nariya Mucankuzo. Undi yatwandikiye ni Meme Muru Shubi. Niko afatanije indome. Ego ni Meme Murushubi yifuza indirimbo ya korare Ingabire y'Imana Kumerure, indirimbo yataziriwe ibihe. Urakoze cyane Meme ngaho Murushubi ubandanye kuroranirwa. Odeta mu Maramvya nawe yifuza indirimbo Isoko y'Amaraso yarimbwe na korare Igihe Kirageze mu Maramvya nginezera bo ku ishengero rya Maramvya bose. Undi yatwandikiye ni Sylvestre Bomana akaba ari ngahe Buganda yifuza indirimbo ya korari Tujisiyoni ku ishengero rya Kabumenge, indirimbo ivuga ngo ati abera ni mureme tugiye gutaha iwacu. Yego, urakoze nawe Sylvestre. Odreye ngaho Mukayange yifuza indirimbo Atuzabona Umukiza Mukayange, indirimbo yataziriwe Igitondo. Urakoze Jacques mu Butere nawe ngaho ku Isamariro yifuza indirimbo ya Wake Up yariyo yose. Wake Up yahehewe Jacques mu Buterere, kibaye mu Buterere kubera ntiwambariye ahiri, ariko niyo mu Buterere ngira ngo kubera ko mbona uba mu Buterere. Urakoze cyane Jacques. Muhundere umwana dusigaranye, mubaneye mukurikirana izi ndirimbo nizitaza gukwigwa kubera ko uno munsi nashatse mumbirize Igitero na Rofre n'ikindi gitero, numva ko nabahaye umwanya munini ku ndirimbo imwe. Ariko izi zari ziza gusigara ko ndabarasigaranye iminota 8 gusa ziza gusigara, muraza kuzikomeza muzikurikirana hagati mu biganiro bindi bizakurikira iki.

Nkorera ngaho ingoma y'urubona ko arimbo kataziriwe ibihe turimo. Bashishikare kubanezerana none rero ndabamwishe ko mu minota ine n'amasegonda 13 muca mukurikirana ikiganiro Darubini.

0: Nchuti bagenzi baradiaga kiza. Ndabara mkije mngizina ligi mwami wa Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro abo ni bande. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonne. Na yo mu buhinga bw'ivyuma tukaba turiko turafashwa na mwene data Ntisinzira Ferdina. Uyu munsi tugiye kwigira ku musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Ariko imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina mu nkundire tubaze duce bugufi maze dusenga Imana. Muremyi wacu kandi Imana yacu. Wakoze cyane kutwongeye ikindi gihe cyo kwiga ijambo ryawe. Turagusavye ngo muhe mu wawe yera abari watuyobora muri byose. Duhishurire ibyo tugomba ko mu izina rya Yesu. Amen. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Iyi nkuru tuyisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ariko kandi tukongera tukayisanga no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ni nkuru y'umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ariko atavuzwe izina. Ni inkuru yabereye Kaperinaumu, kimwe mu bisagara byo mu Bwisirayeli. Kaperinaumu yari hafi y'ikiyaga cy'i Galilaya, kandi mu gihe cya Yesu cyari gisagara cy'ubudandaji. Aho niho Yesu yaje kuba, ahatangurira igikorwa cyiwe ndetse ahakorera n'ibitangaza byinshi cyane. Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 16 n'igice cy'9 umurongo wa 1. Igitangaza kizwi cyane Yesu yakoreye Kaperinaumu nico gukiza wa muntu yari yaramugaye bazana ku nderuzo, bakabanza gusambura igisenge cy'inzu ngo bashikire Yesu. Yesu nawe mu kumukiza akabanza guharira ivyaha vyiwe. Mariko igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Ni Kaperinaumu nyene aho abantu batangajwe n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase nk'abanyabwenge b'ivyanditswe, akahakiriza umuntu yinjiwemo n'impuhwe mihumanye. Mariko 1:23 kugeza kwa 10:27, akahakiriza inyonko inabuko ya Petero. Mariko 1:29 gushika kwa 34. Kandi insiguro yo ku musozi w'imigisha nayo ikaba n'insiguro nkuru muzo Yesu Kristo yashikirije, iboneka muri Matayo 5:1 kugeza kwa 12, yasiguriwe hafi i Kaperinaumu. Nta gitangaje rero kubona ko Kaperinaumu yanditswe ko amajambo dusoma muri Matayo 4 rw'igihugu cya Zeburoni n'igihugu cya Naftali, ahereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyago umucyo urasiye kuri bo. Ariko kandi nta n'igitangaje kirimwo kubona harageze igihe Yesu aririra Kaperinaumu n'ibisagara byari bihereranye nk'uko tubisoma muri Matayo 11:20 kugeza kwa 24. Havuga hati, unatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye. Atuzobona ibarakora zinu, uzobona ibara Betsaida, kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni, baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota. Ko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu, mbega uzoshyirwa hejuru ushike ku ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu kuko ibikomeye byakorewe muri wewe. Iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. Uyu munsi tuvugana, Kaperinaumu yahindutse ikibanza cy'iratiro aho abantu amasinzi n'amasinzi bajya kwirabira aho Yesu yahora yigishiriza gusa. I Kaperinaumu rero niho uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yaba. Uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ntiyari bwigera abona Yesu, gusa yari amaze kumva inkuru ziwe, kandi yari yarizeye koko ko Yesu ari Imana, maze ahera ko yizera ko yoshobora no kumukiriza umushumba wiwe. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana yari yaramaze gutsinda ingorane y'amacakubiri kuko yakunda cyane umuja wiwe. Nkuko muri Matayo 8 umurongo wa 6 abivuga, akaba yita umushumba wiwe ngo numuhungu wiwe. Ibyo biruko mu gihe abashumba baba tarabaroma nyabuna baba ari abantu baguzwe ku isoko bagafatwa nabi cyane nk'inyamaswa. Yamara urukundo uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasoda yakunda umujya wiwe byaragaragaye cyane ubwo uwo mushumba wiwe yaragwaye, yamwifurije gukira atakara mwazambira maze atandukana n'abandi bantu bo mu gihe ciwe bafata nabi abajya babo. Mugabisha w'ingabijana yari afise ibintu byinshi byari kumubuza guhura na Yesu. Igihugu ciwe cy'amavukiro, imico y'iwabo, ikirere cy'ubuzima cyabatandukanya, akazi ka misi yose n'ibindi byinshi. Yamara ibyo byose yarabivanyeho maze asigara yita Yesu ko ari Imana atabariza umushumba wiwe yaragwaye. Si ibyo gusa, Luka tubwira ko n'imbere yaho uwo musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana yari yaravanyeho inzitizi zose zamutandukanya n'ubwoko bw'Abayuda ku buryo yari yarabubakiye isinagogi. Mu yandi majambo, yari yaramaze kwemera ko idini rya Kiyuda liruta idini ry'iwabo. Ku Imana y'Abayuda ariyo Mana y'isi yose, Imana ibereye gusengwa na bose ko ari Imana y'Abisirayeli, maze biramuhimbara ayubakira ingoro i Yerusalemu. Mbega ingene byari bihimbaye! Ku Imana ibereye gusengwa na bose ari Imana y'Abisirayeli, maze biramuhimbara ayubakira ingoro. Mbega ingene byari bihimbaye! Mbega abantu nk'abo uyu munsi boba bakiriho! Mbega inyubakwa z'Imana zikeneye ubufasha bw'abantu nk'abo zingana iki! Uko biri kose, hari undi musoda yaba muto cyangwa mukuru ariko yumviriza ubutumwa agiye kugira icyo akoze kugira ngo yubake urusengero rw'Imana nk'uko uyu musoda mugenzi we yabikoze. Uko biri kose, hari undi muntu yaba muto cyangwa mukuru yumvise uko abandi bantu bakoze atitaye kwishengera arimwo, nawe agiye gukora nk'uko uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yubaka ingoro y'Imana Abisirayeli, kandi Imana igiye kumutumbereza ahari bikorere. Imana ihezagira abantu nk'abo batigera basinzira batabonye ko inyubakwa z'Uhoraho zubatswe kandi ko zishajije. Ibikorwa byanyu si iby'ubusa mu mwami, bihora byibukwa bikazirikanwa. Mu bisanzwe, nta migenderanire yari ihari hagati y'Abayuda n'Abaroma. Abaroma niwo batwaza umukazo Abayuda, ariko muri uyu mwanya ni umusoda w'umuroma umugabisha w'abasodijana aje kurondera ubufasha ku Muyuda. Ibi birasobanura ngo umuroma aremeye kuba munsi y'ubutware bw'Abayuda, kuganzwa n'amategeko agenga Abayuda, kandi uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana nta kibazo yari afise kuri ibyo. Yari yiteguriye gukora icyo cyose Yesu yari kumubwira. Yari yiteguye gutanga ikiguzi ibyo musaba cyose kuba yotanga yamara umushumba wiwe agakira. Mbega we muntu nyumvirizi, mbega wumiye ku cyubahiro cyawe! Mbega uri umusirikare, uri umupolisi, uri iki? Ni iki kikubuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe? Umugaba w'ingabijana yatahuye yongera yemera ko Yesu ari Imana, maze ntiyifuza kumuhanga amaso nyabuna. Yatanguye arungika abashingantahe b'Abayuda ari nabo bakuru b'ishengero ngo bamwingingire Yesu aze kumukiriza umushumba wiwe. Abo bashingantahe bashyitse kwa Yesu bemeje ko uwo mugabisha w'abasodijana w'umuromani abereye kugirirwa neza nk'uko yasabye, bivanye n'uko akunda igihugu cy'Abayuda akaba ndetse yaranabubakiye n'isinagogi. Uko bigaragara, abo bakuru bo mu Buyuda bari baramunzwe n'amacakubiri ku buryo bari basigaye bayagira icyitwazo mu kurondera kugirirwa uko bashatse. Yamara Yesu atitaye kuri ayo majambo, yafashe urugendo aragenda. Ageze mu nzira n'inkuru yumvikana mu matwi ya wa mugabisha w'abasodijana ko Yesu wenyine ubwiwe yiziye. Mugabisha w'abasodijana yongera gutuma kuri Yesu ubugira kabiri, amutuma ku incuti ziwe ati, ntuze simbereye ko winjira mu nzu yanje. Uyu mugabisha yarazi neza uwuje uwo ari we koko. Ngo babashinga ntahe babwira Yesu ko abereye kugirirwa neza, wewe nyabuna yavuze ko atanabereye. Matayo nk'umwe mu bari kumwe na Yesu atubwira ko Yesu yakomeje inzira. Maze umugabisha w'ingabo ijana yumvise ko Yesu atahaye agaciro ibyo yari karavuga, nyabuna yahavuye yihagurukira wenyine ubwiwe ariyizira, maze abwira Yesu amaso mu yandi ko bitabereye ko Yesu yinjira mu nzu we. Mbega umutima wo kwicisha bugufi! Umusoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'ingabo ijana yaratahura ubukene bwiwe, maze akizigira imbabazi z'Imana. Ntiyigeze yishimira ukugororoka kwiwe. Nyabuna yajya asaba ubufasha ngo ijuru rimutabare. Yaratahuye ko Yesu ari inshuti ya bose, akaba n'umucunguzi wa bose. Ntiyamwizera nk'ukora ibitangaza gusa, nyabuna yaratahura ko ari we mukiza w'ibyaha byiwe. Uko ni ku munyabyaha wese yarakwiye kuza kuri Kristo, atari kubigira ibikorwa by'ukugororoka twakoze, nyabuna kubw'imbabazi z'Imana. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Tito ati, ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyago bwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa abasha na muhemu yera. Uyaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tubabaragwa w'ubugingo budashira nk'uko ivyizigiro vyacu biri. Tito gice cyaho cya gatatu murongo wa kane kugeza ku murongo w'indwi. Uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragarije Yesu kwizera yari afise mu kumubwira ati, fa kuvuga ijambo rimwe gusa uraho nyene utiriwe uraza umuhungu wanje acakira. Mbega ukwizera no gutahura uwo Yesu ari we! Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabo ijana yarizera ko Yesu ashoboye gukiza umushumba wiwe, ariko agasaba ko atorinda kuza mu rugo iwe kuko atabereye kugirirwa uko kose. Niko gusaba ngo Yesu ategeke iyo ndwara igende. Yisunze uko igisoda gitunganijwe, maze abwira Yesu ati, jewe ubwanje ndi munsi y'abaganza, bampaye itegeko ndaryubahiriza uko barimpaye, simpingitanya. Yongera ko kandi ati, nanje ubwanje ndi umugabisha w'abasodijana, uwontegetse wese aranyumvira ndamubwira nti genda akagenda, ndamubwira ngo garuka akagaruka. Yandi majambo ukoresheje amajambo y'igisoda yoba yamubwiye ati, uwo mbwiye ngo akurupi aba yayigize, uwo mbwiye ngo shiti fasiare aba yayigize, na integrale arinda gukora, namubwira ntiruringi akaba yabikoze, sare kramasyo. Kandi arabandanya ati, none wewe komanda w'ijuru n'isi, wewe wategetse ngo umuco nubeho ukabaho, wewe wabwiye umukuba w'amazi ngo uhore ugahora, wewe uhoraho ibikora, uhoraho ubirema, ntiwobwira indwara ngo igende maze ikagenda. Bwo Yesu yumva ayo majambo yaratangaye cyane, maze ntiyabigira ibanga bitangariza abari aho bose ko atari bwigera abona ukwizera kungana gutyo muri Isirayeli. Ibi bisobanura ko uyu mugabisha w'ingabo ijana nawe yemeye ubutumwa bwiza bw'ubwami, nawe aremegwa mu bwami bw'Imana. Birasobanura ko isezerano Imana yahaye Aburahamu mu itanguriro 12 murongo wa mbere kugera kuwa gatatu riti, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi ko muri wewe wariho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Ryari risohoye akadome ku kandi. Pawulo mu bigaratiya gatatu murongo wa gatanu n'uw'icyenda agira ati, ibaha mwemu igakorera ibitangaza muri mwege, mbega ibikoreshwa n'uko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke n'uko mwumvise mukizera. Nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharwa ko nk'ukugororoka, mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu, kandi vyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wewe niho amahanga yose azohega umugisha. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragaje ukwizera nk'uko Aburahamu, maze nawe abiharugwa ko nk'ukugororoka abumwe mu bahungu mu buzukuruza ba Aburahamu. Yesu yongeye guhindukirira Abayuda arababwira ko bazobona benshi bava hirya no hino mu buseruko no mu burengero bakicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Yamara abana b'ubwo bwami bobo bahindiwe hanze mu mwiza ahazo bamarira no kuryanya insya z'amenyo. Yandi majambo yagaragarije abashinga nawe b'Abayuda bari batumye ko bari mu bukene ntangere. Bo bari baje bavuga ngo uwo musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana ko abereye kugirirwa neza, ariko we waje ati wapi si mbereye. Ariko nanone akagaragaza ukwizera kurutu kwabo. Hari abantu benshi uyu munsi bameze nk'uko abo bashinga ntawe b'Abayuda bari bameze. Bavukiye mu ishengero, bakurira mu ishengero, biga Bibiliya na mpwe mubuhanuzi, bamenya integuro z'ishengero uko zikurikirana, ariko bakaba batarigera bamenya Yesu ari we ngo bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo mu buzima bwabo. Ariko nanone nk'uko byabaye ku musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana, abandi bavukiye mu muzima giza bakuze basenga ibigirwamana by'ibishusho bibajwe cyangwa bibumvye, bakaba bari mu isi batagira Imana rurema. Ariko umunsi wose umuco wo mu ijuru wo barasira, bakaba biteguye kwemera kuba abana ba Aburahamu mu kwakira no mu kugendera muri uwo mucyo. Yesu yongeye kandi kubwira wa musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ati, genda ukwizera kwawe kukubera uko, maze umuhungu wiwe acakira muri uwo mwanya nyene. Bagenzi, Yesu ari hafi cyangwa ari kure arakiza. Uko yabikora akiri ku isi n'uyu munsi niko abikora. Niwe komanda supreme w'ubuzima bwacu. Ntukemerere Satani kwa guca intege ngo uri umunyavyaha. Ni wo kwegera Yesu mubwira uti niko ndi umunyavyaha ariko narakijijwe. Zaburi ya 37:23 geza kwa 24 hagira hati, iyi ntambwe ko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba nazoshika hasi gose kuko raho amuramira mu kuboko kwiwe. Imigani 24:16 hagira hati, kuko umugororotsi niyo yogwa ibiheta ngabo ndwi asubira kuvyuka, ariko abanyakibi bazogwa mu vyago. Mika 7:8 nawe akavuga ati, ewe mwansi wanje ntacu nyitamba hejuru ninatemba nzovyuka nimicara mu mwiza uhora hazombera umuco. Hora kandi uvuga nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo uti, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa akampa ubusuku, naho nabanje kumurogota ko no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe bene ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo n'iryo kwizerwa rikwiye kwemegwa gose yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo jewe ndagahebuza. Ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe no kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe kose mbicyitegererezo cy'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Igitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere 12:16. Hora nanone uboroga nka ya mpumyi Barutimayo uvuga uti, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, kandi ntiwemere ko habaho umuntu n'umwe yo gucecekesha ngo wemere. Kuko Barutimayo nawe yaranse guceceka akomeza gusemerera avuga ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Uko tubona muri Mariko igice cy'icumi 46:52. Yesu niwe muco w'isi. Umuco w'isi wakira buri muntu wese. Yesu niwe mwagazi w'intama kuraho icyaha cy'abari mu isi. Niwe mpongano y'ivyaha byacu ngo ariko si ivyacu gusa n'ivy'abari mu isi bose. Icyamuzanye ngaha ku isi kwari ugukiza no kurondera icyari cyazimiye, kandi umunezero wiwe kwari ukubona ibyatakaye byongera kugarugwa. Icyo ndakwifuriza no gukira mu izina rya Yesu. Kindi nkwifuriza ni kuzokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Imana ikurinde kuzohambwa itegeko cy'abazokugaranirwa hanze mu mwiza bahekenya insya z'amenyo. Musirikare mupolisi unyumva. Mbega wumvise abandi basirikare bagenzawe. Ndagusengera ngo umere nk'uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, urakoze ku kigwa cyiza wemeye ko twigira hamwe. Turagusabye ngo uduhe kumenya uko uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasoda yabyifashemo. Duhe kumenya ibyo wadukoreye byose. Uduhe kugendera mu byo wihanikirije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonne. Nimba hari icyo mubaza cyangwa mwifuza kutwunganira, mwotwandikira kuri WhatsApp ku nimero 79 383 783. Cyangwa mukandika ubutumwa busanzwe ku nimero 61 27 345. Cyangwa mugatelefona kuri iyo nimero nyine. Mani bampezagirire kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.
1: Abo ni bande?
2: Bara abantu bameze nkatwe, bava amaraso nkayo tuva, baheme mwemu nkizo duhema,
1: barasonza, baranyotegwa, baranezegwa, barashavura nkatwe twese.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ivyo byabayeho kugira ngo bitubere akarorero.
2: Kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe.
1: Abo ni bande? Ni